0: Good afternoon and happy Friday, mga kaibigan. Alas 3:20 ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon, hatid ng JP Subaru, mainly sunny and 11 degrees. Mamayang gabi ay medyo maulap, bababa ang ating temperatura sa plus 1. Bukas araw ng Sabado, maulap lalo na sa umaga. Temperatura naman aabot sa 16 degrees. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 17. Sa Lunes, mix of sun and cloud, high of 7. At pagsapit ng Martes, mix of sun and cloud and a high of 6 degrees. Sa kasalukuyan, enjoy po natin mainly sunny, 11 degrees sa Winnipeg.
1: Hatid ng Jim Patterson Subaru South at Jim Patterson Subaru on Regen, ang inyong first choice para sa susunod yung bago o pre-owned na sasakyan. Hanapin ang susunod yung Subaru sa jpsubaruregen.com at jpsubarusouth.com.

0: Good afternoon sa ating Balitang Kalusugan. Pag-uusapan natin itong klase ng exercise na makakatulong sa inyong mag-build ng more muscle with less effort. Ang ating Balitang Kalusugan yahatid ng Super Auto Centers.
1: Superlube Auto Centers, opisyal na nagsimula ang pothole season. Kaya kung mahal mo ang iyong sasakyan, puntahan ang Superlube Auto Centers para sa isang lifetime road hazard warranty sa Hankook Tires.
0: Kapag pinag-usapan ng exercise or weight training, may tendency

0: Yung mga tao na mag-focus sa concentric exercises o yung mga powerful movements that shorten muscles tulad ng pag-curl na isang dumbbell or powering upward sa isang squat. Ang concentric exercise ay isang well-established way to build muscle at ma-improve ang fitness. Pero alam nyo ba na merong eccentric exercise? Ito yung portion ng isang movement na nagpapahaba sa muscles at maaring makapagpahatid ng karagdagang benefits. Ang eccentric training, isang madalas ay na-overlook na uri ng exercise, ay makakatulong to build strength with less perceived effort. Ang eccentric exercise ay maaring makatulong sa pag-build ng muscle strength na mas less ang strain sa katawan ayon sa isang article na ipinalabas kamakailan sa Journal of Sport and Health Science. Maari rin itong makapaghatid ng specific advantages over concentric exercise para sa muscle rehabilitation and even brain health. Ang mga benepisyong ito may be particularly meaningful for certain groups, halimbawa para sa mga older adults at sa mga hindi gaanong physically active. Ang eccentric exercise ay makakapag-provide ng isang accessible, low-impact form of training that can improve fitness. Isinasuggest sa research na ang eccentric exercise ay makakapaghatid benepisyo sa utak sa pamamagitan ng neural adaptations related sa motor control at coordination. Ang eccentric exercise ay higit pa sa weightlifting dahil ang paglalakad pababa at pagbaba ng hagdan ay parehong klase ng eccentric exercise at parehong nakapagpakita ng health benefits. For beginners na interesadong magsimula ng eccentric training, inirekomenda ng mga experts ang ilang bodyweight exercises tulad na lamang ng tinatawag na chair squats kung saan ini-emphasize ang pagbaba sa halip na upward push. Mabagal raw na bumilang ng 5 habang bumababa. Isa pa ang wall push-ups, isang less strenuous version ng traditional push-up na nag-emphasize sa mabagal na pagbaba ng katawan papunta sa pader. Narin rin ang reverse sit-ups, abdominal exercises na ini-emphasize rin ang pagbabang portion ng movement. At isa pa yung heel drops, ang kabaligtaran ng pagtingkayad kung saan ang heels ay dahang-dahang ibinababa. At tulad nga ng ating nabanggit kanina, yung paglalakad, hiking at hagdan ay nagiging eccentric focused kapag bumababa sa halip na umaakyat. At importanteng intindihin ang ating katawan, hindi na raw uso yung salitang no pain, no gain, lalo na pagdating sa eccentric exercise. Because you don't need any pain to get stronger and get fitter, ayon pa sa mga researchers. Ang ating balitang kalusugan hatid sa atin ng Super Auto Centers.
1: As Canadians, we were born to drive, and we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils. A complete lineup of advanced motor oils. Rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive. Check out our new location at 510 Provence.

0: KJS Afternoon Pasada, that was Buklod with Maynila. At mamaya, marami pa tayong mga balita tungkol sa Manila at sa iba pang lugar sa Pilipinas. Binabati natin hello and happy listening ating good friend si Dieth Aquino. Happy listening to you. Sabi niya, thank God it's Friday. And he's saying hello to all Rainbow members and to all the Filipino-Canadian Manitoba community. Happy listening. Yeah, so thank you Dieth, and ingat!
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good Morning Philippines.
1: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
4: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 3:32. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Simula na ng registration para sa mayoral campaigns ngayong Biyernes para sa sino mang nais mamuno sa Winnipeg. Ito ang formal na pagsisimula ng halos 6 na buwang pangangampanya bilang mayor na magtatapos sa October 28 kung saan boboto ang mga tao para sa susunod na mayor, mga city councilors at school trustees. Hanggang sa pagtatapos ng Abril, nasa 527,412 Winnipeggers ang nasa voters list at umaasa ang city na madadagdagan pa ang bilang ng mga nagnanais makaboto. Layon umano ng city na gawing mas madali ang pagboto ngayon kumpara sa mga nakalipas na taon sa pamamagitan ng pagpapalit sa natitirang paper voter registration records ng digital poll books na mag-aalaw sa mga election workers na agad malaman kung ang isang botante ay eligible bumoto. Maaari ring makaboto ang mga tao sa alinmang polling location sa kanilang council ward. Isa pang bago ngayong eleksyon, ang mga kandidato para sa school trustee positions sa mga Winnipeg Area School Boards ay kailangan i-register ang kanilang campaigns at lilimitahan ang pera na maaari nilang i-raise o gastahin. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng school trustee registration ayon sa city. Ang pagbabagong ito ay epektibong makapagpapaalis ng impluensya ng tinatawag na dark money sa pagtakbo ng mga school trustees dahil hindi papayagan ang mga political parties o iba pang political entities na magbigay ng unlimited funds sa mga tatakbong school trustees. Samantala, ipinapaalam sa publiko na isang convicted sex offender, considered a high risk to reoffend, ang pinalaya mula sa bilangguan at inaasahang maninirahan sa Winnipeg. Nag-issue ang Winnipeg Police Service ng isang community notification ngayong Biyernes na umaalerto sa publiko tungkol kay Jason Mark Bard, 35, na pinalaya mula sa Headingley Correctional Center matapos isilbi ang bahagi ng kanyang sentensya sa paglabag niya sa recognizance conviction. Ayon sa pulisya, inaasahan siyang maninirahan sa Winnipeg. Si Bard ay may history ng sexual at violent offending at kabilang rin sa mahabang criminal record ang convictions for sexual assault with a weapon, forcible confinement at aggravated assault. Ilang beses na rin niyang sinuway ang kanyang probation. Ayon pa sa mga officers, habang si Bard ay nakakumpleto ng ilang sexual offender treatment, itinuturing pa rin siyang high risk to reoffend in a sexually violent manner laban sa mga babae. Sa iba pa nating balita, permanente ng isasara ng Red River College Polytechnic ang ilang programa at pansamantalang isasara ang iba o babawasan ang student intake. Isang hakbang na ayon sa Advanced Education Minister ng Manitoba ay direktang resulta ng paglimita ng federal government sa international students bukod pa sa ilang nagbabagong trends at factors. Kabuoang 14 na programa ang apektado, kabilang sa mga certificate programs na aalisin ang Applied Accounting, Professional Photography at Professional Sales and Strategic Marketing. Kakanselahin naman ang mga diploma programs tulad ng Computer Numerical Control Machining and Advanced Technology at Hospitality Business Management. Kakanselahin rin pareho ang diploma at certificates para sa lahat ng web development programs. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba.

3:37 ng hapon, good afternoon. Para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon, maaliwalas, mainly sunny and 11 degrees. Mamayang gabi, maulap, bababa ang ating temperatura sa +2. Bukas, araw ng Sabado, maulap rin ang forecast. Merong 30% chance ng pag-ulan sa umaga at hapon. Temperatura aabot sa 15 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, enjoy natin, mainly sunny, 11 degrees sa Winnipeg.

0: kaibigan, alas 3:48 ang ating oras para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mainly sunny, 11 degrees. Mamayang gabi naman, there's gonna be a few clouds at bababa ang ating temperatura sa plus 2. Bukas araw ng Sabado, maulap, mayroong 30% chance ng pag-ulan, umaga at hapon. Temperatura aabot sa 15 degrees. Extended forecast naman for Sunday, maaraw, high of 17. Sa Lunes, mix of sun and cloud, high of 7. Pagsapit ng Martes, maulap and a high of 6. Sa kasalukuyan, enjoy po natin mainly sunny, 11 degrees sa Winnipeg.
1: Hi there, kids. Welcome to the
2: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
0: At nako, tayo ay natutuwa dahil ngayong hapon meron tayong kasama dito sa studio. We have very special guests from Pinais, Manitoba. We have with us members po ng Executive Board of Pinais, Manitoba. Of course, we have Ms. Emmy Joaquin and Ms. Jocelyn Streamer. Hello, ladies.
3: Hello. Good afternoon, Lucille. Magandang hapon po sa inyo lahat.
4: Good to be here. Thank you.
0: Thank you. Thank you for coming down at meron akong kasama ngayong hapon. Yan, natutuwa ako pag-alagi ako. May live na kausap eh. Oo. At sa mga nag-iisip po na medyo familiar yung boses nung isa doon ah. Yes, boses po na nag-iisang Emmy Joaquin na nagpasimula ng Good Morning Philippines with the late Tito Joe Sulit back in the 1990s.
3: Oo,
0: tama po ba?
3: Hindi ko na pwede sabihin ano. Oo, nung araw. Nung unang panahon.
0: Oh, yung mga suki
3: na... Actually, April yun, Lucila, no? 89.
0: Oh, yeah. Okay, alright.
3: So, anniversary na. Malapit na naman anniversary this...
0: Ayun.
3: Actually, May. Nakaraan na.
0: Yeah, nakaraan na, yeah. Nakaraan na. Pero malapit pa rin naman.
3: Ang uno nga pala ng Mayo na.
0: Oo, no? Mayo 1, yes. At nandito sila ngayon, Emmy and Jocelyn, para sa upcoming Pinais Manitoba Trailblazer Award. So, I belong also to this group sa Pinais Manitoba. But kayo na yung magsabi ano ba itong Trailblazer Awards at sino-sino yung mga paparangalan this year?
3: Well, una muna, Lucille, at papasalamat kami sa iyo at binigyan mo kami ng oras ngayon. At yung mga nakikinig, kung gusto po ninyo mag-attend ng aming event no sa May 9, so sa isang Sabado na yan, sa Viscount Court Hotel, alas 5 ng hapon na registration. Kung maaari, mayroon tayong email sa mga social media tsaka sa Pilipino Express. Paki-email nyo kami kung gusto nyo magpunta. No? Uh-huh. So, we're still accepting guests.
0: Okay. So, sa mga hindi familiar, ano ba itong Trailblazer Awards? Why would we like to attend, diba?
4: Yung Trailblazer Awards is actually honoring Filipino women that has actually, we're recognizing them for their service, for their achievements. Mm-hmm. Especially their contributions to community. So we're really excited. We always have good Trailblazer Award recipients. But this year for the 10th anniversary, we are really, really excited. We have the four of them. And I think we would have seen this social media, sa Filipino Express, of course, and Facebook. We have Dr. Alisa Almohela. And we also have Dr. Bon Abigail Castillo, an engineer, Emil Intacliung, and Venus Ramos.
3: Oh, so apat sila ngayong Trailblazer Awardees natin, Lucille. And si Dr. Alisa Almohela, siya ay isang isang neurosurgeon at konti lang ang babaeng neurosurgeon kasi, no? At lalong konti ang spinal neurosurgeon. So, yan ang kanyang
0: mahirap yun, spine, yung spine. Spine mahirap, di ba, yung spine yung ano doon?
3: No? So, sa buong Canada, konti lang silang Asian. At may kutub kami.
0: Baka siya lang yung Filipino.
3: Isang Filipino.
0: Oh, wow.
3: Yeah. Filipino
0: Canadian.
3: Really
0: Canadian. Trailblazing, oh. Ano, no?
3: Si Dr. Bon Abigail Castillo naman ay nag-iisang female geriatric psychiatrist dito sa atin sa Manitoba.
0: Mm-hmm.
3: So ito yung mga nag-specialize sa mga geriatric
4: the seniors care.
0: The seniors.
4: Yeah, ang ating demographics, mas marami na ngayon ng seniors. So this is really an important
3: role,
4: you know, for them.
3: At kinikilala siya sa kanyang sa kanyang profession. At ang isa naman si Engineer Amy Intacliung, siya naman ay isa sa konting-konte na kababaihan in general ha, na naging head ng mga sabihin na natin mabibigat na departamento sa Manitoba Hydro.
0: Oh, no? Alright.
3: Ngayon nandoon siya sa Innerverse. Anyway, that's the hang on just a second. Invenergy, baka magkamali kasi ako eh, no?
4: Invenergy.
3: So, siya yung, right, siya yung director ng Transmission Project Management. So, sa energy naman siya. Tapos, si Venus Ramos, siya naman ay isang parliamentary...
4: Affairs advisor.
3: Affairs advisor. At isang, active siya sa youth movement.
0: Ayun.
3: No? Yeah. So, marami siyang mga inorganized na hindi lang pang Manitoba, kung hindi pang national, pang buong mga kabataan sa buong Canada.
0: And all these four kumbaga awardees are based here.
3: Yes.
0: Sa
3: yes,
0: Manitoba. Yeah, yeah. So talagang local na local at kailangan suportahan din, 'di ba? And extra special this year ang ating Pinay's Trailblazer Awards and Pinay's Manitoba.
3: Yes.
0: Dahil 10 years na.
3: Oo. Mm-mm. 10 taon na po tayo.
0: Yes.
3: No? 2016 nang natatag, no? Pagkatapos noon, ang bilis ng panahon, ano? So, Lucille, di ba kasama ka na noon mula nung umpisa, no? So, 2016 at 2026 na tayo ngayon.
0: Alright.
3: So, talagang ano...
4: Emmy, you're one of the founding members, right?
3: Isa sa mga founding members.
0: Right.
3: Actually, yeah. 2016, si Miss Perla Havate,
0: Perla,
3: ang founding president.
0: Okay.
3: At the time, yeah, there were 21 founding members, no? So, and then nag-evolve na eh. Nag-evolve na. Kasi nung mga unang dalawang taon, ang mga awards eh pang pioneers, no?
0: Mm-hmm.
3: Kaya noon, the late Miss Linda Cantiveros, kasi siya yung nauna sa pagiging editor ng isang
4: community paper.
3: Right. Si Mrs. Custodio, and so on.
0: Si Tita Linda Ramos.
3: Entrepreneur, no?
0: Mm-hmm.
3: Tapos noon, noong 2018, doon nag-start na yung trailblazing. Kasi, how many pioneers ba makikita natin? Siyempre, so yung mga nandito talaga na nag-trailblaze. In other words, yung mga nagbe-break ng glass ceiling, kumbaga yung mga trabaho na dati pang lalaki lang. Pero eto ka, no? Babae, di ba?
4: Yeah. And it's actually, ang focus nito ngayon, I mean, we honor those celebrants from before, yung pioneers, but now we're looking towards the future. So it's all exciting that what would still happen, hindi lang yung happening now, and we're looking to the future.
3: Yes.
0: Exciting future.
4: Yeah.
3: And we're happy because...
4: On that note, when we say we're looking towards the future, ililaunch natin, i-announce natin sa May 9, we have an exciting initiative, yung Student Awards. So this is actually to help fund Filipino women, youth, in pursuit of post-secondary education. So that's what we're looking at, like a scholarship. And we're excited because si Larry Vicar, the Vicar family, and the Vicar Automotive Group, they are very supportive, and we're going to be in partnership with them para mangyari itong student awards.
3: Para so, masustain natin ng mas matagal, mas maraming taon.
4: For generations to come, in perpetuity.
0: Yes. Uh-huh.
4: So it's really exciting because this is something to the future that we're looking at, hindi lang, you know, for now.
3: So, syempre, hindi mawawala ang talagang banner natin, which is the Pinay Trailblazer Awards, no?
0: Mm-hmm.
3: Pero after that, ilo-launch, I mean, sa taon, hatiin natin yan, and then yung paghahanap naman ng mga kabataang Filipino na maaaring matulungan sa kanilang pag-aaral pagka-graduate nila ng high school.
0: Ayun. Okay, so let's talk about what's happening on May 9th sa ating Trailblazers Awards. That's gonna be next,
4: Saturday.
0: Next week na.
3: Sa Sabado.
4: A week from tomorrow.
3: Hindi Sabado bukas, isang Sabado.
0: Sa isang Sabado. Yeah. So,
4: like sinabi ni Emmy, we are still selling tickets. We would like you to join us. I think you will be amazed how this event, what it's about. Mm-hmm. I mean, we're
0: so
4: proud.
0: Sa mga naka-attend na nun, mahanga sila. So, kayo rin po, yung mga hindi pa nakaka-attend, this is your chance to see what the fuss is all about.
4: That's right.
0: Mm-hmm.
4: And support the community initiative ng mga women. So there's some, of course, we're going to honor the trailblazers.
0: Mm-hmm.
4: We have a dinner.
0: So we start at 5 o'clock ang ating program. Right. So punta po kayo doon na maaga-aga.
3: Registration
0: is 5 o'clock. Mm-hmm. And then we start at maybe around 6 o'clock.
3: Yeah.
0: Oh, meron tayong dinner, syempre.
4: Oh.
0: Yes.
4: And
0: para
4: we have a program. And Lucille is our MC.
0: Yay!
4: So we're happy to have her.
0: I'll be there, of course.
4: Right?
0: Yeah. At bukod doon, magzuzumba dancing tayo after.
4: Right, yeah.
3: Sige.
4: No,
3: you can say it.
4: I was just gonna say, we also have fundraisers. Yung meron tayong 50-50 draw.
0: May mga raffle draws din
4: tayo. And raffle, we have silent auctions.
0: Mm-hmm.
4: So we have donors from the community members, at saka businesses. And we know we'll still accept donations. And yung funds, the proceeds towards this will go towards the Student Award Fund.
3: So yung bibili nilang 50-50, para yung nakadedicate yun sa Student Awards at saka yung silent auction.
4: Right.
3: So dun pupunta yon. Kaya excited tayo dahil, you know, isang dipa, ilan na yon, di ba?
0: Yeah. So. As much as possible, ang susuot natin ay Filipiniana. Pero kung wala naman po at mas comfortable kaysa ano, may semi-formal naman, di ba? Okay,
3: business.
0: Pero maganda outfit. Sana kung ipagmalaki natin. Minsan isang taon tayo nagsusuot ng Filipiniana. So, pagmalaki na natin.
3: At saka after this, ano na, papunta naman tayo sa Heritage.
0: Sa June, so, pwede nyo isuot ulit yun.
3: Isusuot nila doon, pwede na isuot na muna.
0: Pwede naman, di ba?
4: You get two wears out of it.
0: So again, paano makakabili tayo ng ticket? Saan?
3: Right now, kung may kilala kayong Pinay Manitoba member, kausapin niyo siya because alam niya kung paano makakuha ng ticket. O kaya mag-email kayo sa pinaysmbinc@gmail.com.
0: Alright.
3: O kaya kung halimbawa, friends tayo sa Facebook, paki-message nyo sa Messenger.
0: Pwede.
3: O kung friend nyo si Lucille, ano din yung sa Messenger. Or if you know anybody na member ng Pinay
0: Jocelyn
3: or
0: also.
3: Kilala.
0: You can message din si Jocelyn.
3: Yun, paki-message na lang. At for sure, kasi ano yan eh, kailangan bigyan natin sa hotel yung confirmation. Ano? So, pagka nag-reserve sila, ibig sabihin nun, darating sila.
0: All right. So
4: I just want to add too, sa evening, we should also mention we have entertainment.
3: Yes.
4: So we have
0: a very special guest.
4: Of course, we have Paul Ong, who is almost an annual performer, right?
3: Anak na siya ng
0: Pinay. Anak na ng Pinay. And Rochelle also.
4: Yes, that's
3: and
4: right.
3: Rochelle Kives.
0: Yes. All right. So thank you so much, guys.
4: Thank you. We hope to see you there.
3: We will see you there, Lucille, right?
0: Yung mga listeners natin.
3: At huwag natin kalimutan. Pagkatapos ng 50-50, kasi ang programa, ang mga trailblazers ang naka-highlight, no? So inspiring short speeches from them. And then after the auction, segue tayo sa Zumba ni Lucille. Kasi yun, tuturuan tayo mag-Zumba ni Lucille.
0: alam na. Masaya lang to, masaya. Alright, maraming salamat sa ating mga special guests this afternoon, Ms. Emmy Joaquin and Ms. Jocelyn Streamer, members of the Executive Board of Pinay's Manitoba. So we'll see you all on May 9th, Sabado po yan, from 5 p.m. sa Viscount Gort Hotel para sa ating Pinay's Manitoba Trailblazers Awards.
3: 10th anniversary.
0: And 10th year anniversary. Happy
3: mabuhay,
0: anniversary.
3: Mabuhay. Lahat.
4: Proud thank to you. Be Pinay's.
3: Have a good weekend.
4: Okay, thank you. Salamat.
5: Ipinapapa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
6: Mas mababa pa kaysa dati.
5: Tingnan mo to. 4 ounces Sans Pan Beef Burgers, $56.99 lang.
6: Oh, mas mura yan kaysa...
5: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
6: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
7: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
8: Wholesale Club. Whole lot of value.
9: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. Which is why everyone loves a Gauthier deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many new Chevrolet or GM vehicles on the lot, picking up a pre-owned, or seeking maintenance, Jim Gauthier Chevrolet has been doing it right the first time for over 40 years. Jim Gauthier Chevrolet, still at 1400 McPhillips.
10: 92.7 FM CKJS is proud to support this year's Manitoba Motorcycle Ride for Dad, May 30th. Over the past 17 years, the Manitoba Motorcycle Ride for Dad has raised over $5 million for groundbreaking prostate cancer research and life-saving early detection awareness. Join the fight by registering online and collecting pledge donations. The funds you raise stay right here in Manitoba. Visit ridefordad.ca/Manitoba to get involved. Manitoba Motorcycle Ride for Dad, proudly supported by 92.7 FM CKJS.
11: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg,
12: an Evanoff communication station.
13: Access Credit Union, makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Access Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.
14: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
15: Nauwi sa rambol ang road clearing operation sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City nitong Huwebes. Sa pool sa video ang sapakan at paluan ng mga tauhan ng ASU. o Ancillary Services Unit ng City Hall at ng ilang vendor ng prutas sa palengke. Isang bata ang kitang sumali sa gulo at nakitalo rin. Ayon sa Davao City PNP, kinukumpiska ng mga tauhan ng ASU ang mga prutas at iba pang paninda na nasa labas ng designated vending area. Pero nanlaban na ang mga vendor at doon na sumiklab ang gulo. Dinala sa presinto ang mga vendor at tauhan ng ASU na nasangkot sa rambon.
16: Sunod-sunod ang naitatalang sunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dito mga nakarang araw, payo ng mga bumbero, paigtingin ang pag-iingat, lalo't may paparating na El Nino. Ibig pong sabihin, mas mainit at magiging tuyo ang paligid na nagpapataas sa posibilidad ng pagsiklab ng apoy. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
17: Mga trapal at tent muna ang nagsisilbing tirahan ng pamilya ni Editha kasunod ng pagkakatupok ng kanyang bahay sa Near Road sa Quezon City noong Marso. Pero noong isang araw lang, muling nadagdagan ang kanyang mga kapitbahay sa bangketa matapos muling sumiklab ang panibagong sunog. Batid ni Editha ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng sunog sa ganitong klaseng komunidad.
18: Yung ano daw po, over pagsasaksak ng kuryente, yung mga ilaw, TV, aircon, cellphone, yung mga laptop, lahat na sabay-sabay sa isang saksakan, sabay-sabay sila nagsasaksak.
17: Kahapon, dalawa pang sunog ang muling nirespondihan ng mga bumbero. Sa Taytay Rizal, higit 20 pamilya ang nawala ng tirahan. Habang sa Barangay Payatas A sa Quezon City naman, umabot sa 3rd alarma ang apoy na tumupok sa mga bahay ng may 50 pamilya. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, higit 8,000 sunog ang naitala sa buong bansa mula January 1 hanggang ngayong 1 ng Mayo. Mas mataas kumpara sa halos 6,000 insidente ng sunog sa parehong panahon noong 2025. Pinakakaraniwang sanhi ang open flame o yung mga naiiwan na apoy, electrical at yung mga baga at spark na karaniwan namang kumakalat at lumalaki. Lumalabas din mula sa datos ng BFP na sa nakalipas na 2 dekada o mula 2005 hanggang 2025, sa mga buwan ng Marso at Abril, pinakamataas ang bilang ng insidente ng sunog. Ganito rin ang lumalabas kung susuriin ang nakalipas na 3 hanggang 5 taon. Pero sabi ng ahensya, mas marami ngayon ang forest, grass at rubbish fire.
19: Bawal ang pagsisiga kasi iwasan ang pagsisiga o pagsunog ng basura at yung dahon. Mm-hmm. Dahil yung maliit na ningas o yung alipato ay mabilis kumalat sa tuyong damo, no? At malakas na hangin, kaya panatiliin natin malinis yung ating paligid.
17: Isa sa mga halimbawa nito ang sunog sa Navotas Landfill na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang naaapula.
20: So dahil summer siya, meron pong possibly it caused the ignition kasi po meron na nga pong build up ng methane doon. They're still on the ground suppressing the fire.
17: Ang mga sunog ay mga insidente na pwedeng maiwasan basta't may tamang kaalaman at kahandaan, lalo't mas mainit at tuyo ang kapaligiran bunsod ng inaasahang El Nino.
16: Tapos na ang maliligayang araw ng mga motorista dahil muli na namang tataas ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Inirekomenda naman ng Senado sa Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang anumang dagdag singil sa kuryente simula ngayong buwan para maibsan ang hirap ng mga consumer.
21: Ito ang universal charges. Ano to?
22: Kagaya ng ibang consumer, marami ring tanong si Aling Edna sa kanyang Meralco bill kung ano-anoan niya kasi ang nilalagay na nakakadagdag pa sa overall na bayarin kada buwan. Noong April 25 pa ang due date nila, pero maghahanap pa ng pambayad ang pamilya para hindi maputulan.
21: Last Batman, wala pang utang pa ko.
16: Sa dami ng mga nagre-reklamo sa pagsirit ng bayarin sa kuryente, inirekomenda ng Senado sa Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang anumang dagdag singil ngayong buwan at sa mga susunod na pagkakataon para naman maibsan ang hirap ng mga consumer.
22: Ang patakaran kasi ngayon ng ERC, hahatiin lang ang dagdag singil kapag lumagpas ng piso kada kilowatt hour. Pero sabi ni Gatchalian, kahit maliit lang ang taas, dapat staggered pa rin.
0: Ang sitwasyon ngayon, tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng bigas, at pag isasabay pa natin ang presyo ng kuryente, triple whammy ang mararanasan ng ating consumers.
22: Bukas naman ang ERC na pag-aralan ang rekomendasyon ng Senado dahil sa dami na nagre-reklamo sa other charges sa kuryente na ipinapasa sa mga consumer, isinusulong din ni Gatchalian na gobyerno na ang sumalo nito.
0: Wala yang kinalaman sa konsumo. Hindi yan, kumbaga hindi natin kinukonsumo yan.
22: So dapat gobyerno na, gobyerno ang sumalo niyan.
0: Yan ang aking proposal.
22: Samantala, si Energy Secretary Sharon Garina mismo ang nagkumpirma na pataas na ulit ang presyo ng petrolyo sa Martes. Sa unang apat na araw ng trading, nasa mahigit 4 pesos na ang itinaas sa presyo ng diesel sa world market, 4 pesos din sa gasolina at 50 centavos sa kerosene dahil pa rin ito sa krisis sa Middle East.
1: The price of the average price this week is higher than yung average last week. So marireflect yan next week.
22: Pero posible ring lumiit ang dagdag singil dahil may sariling formula o computation ang DOE, lalo na sa usapin ng risk premium. Nagbabala naman ang DOE sa mga gas stations na hindi sumusunod sa itinakdang rollback nito mga nakalipas na 3 linggo.
1: Warning na binigay kahapon na sa mga hindi nakaka-explain at hindi sumusunod. And we are collating everything kasi para ma-filean na sila ng kaso.
22: Sa 3 linggong puro rollback, umabot din ng halos 60 pesos ang natapya sa presyo ng diesel, mahigit 7 pesos sa gasolina at lagpas 26 pesos sa kerosene. Kaya lang, bago mangyari ito, halos 90 pesos naman ang sinipa sa presyo ng diesel at 36 pesos sa gasolina.
11: This is 92.7 FM, CKJS.
13: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

0: 2026. Mabuhay and welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Sana na-enjoy ninyo ang magandang takbo ng panahon sa Winnipeg, madalas maaraw at umakyat ng ating temperatura sa 12 degrees. Wow! We'll take this kesa naman sa nasa negative tayo o di kaya ay single digit. So 12 degrees is okay. Masarap na maglakad-lakad, masarap pa mamasyal-masyal dyan. At ingat lamang sa alikabok kasi medyo maalikabok. Ang tabayanan sa ating ikalawang oras ang pagpapatuloy ng ating magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Siyete ng hapon, mainly sunny, 12 degrees dito sa Winnipeg. Mamayang gabi naman ay maulap at bababa ang temperatura sa plus 2. Bukas araw ng Sabado, maulap, may chance ng umulan umaga at hapon. Temperatura aabot sa 15 degrees. Extended forecast naman for Sunday, maaraw, high of 17. Sa Lunes, mix of sun and cloud, high of 7. At sa Martes, maulap and a high of 6. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 12 degrees, so Winnipeg.
1: Hi there, kids. Welcome to the
2: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
3: Chester and Donna po.
4: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
3: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
4: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
3: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
4: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
5: Good Morning Philippines.
3: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:31. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Nadagdagan ang 200 pang confirmed cases ng measles sa Manitoba sa loob lamang ng 4 na buwan. Ayon sa latest data mula sa probinsya, 22 karagdagang confirmed cases ang naitala hanggang noong April 25. Kaya't umaabot na ngayon sa 519 ang kabuoang bilang so far. Sa mga kaso, 23 ay mga bata na wala pang 10 taon at 41 ay hindi bakunado ayon sa probinsya. Sa sobrang tindi ng mga sintomas sa 4 na kaso, ay kinailangan i-admit ang mga tao sa intensive care unit. Wala namang naitalang pagkamatay dulot ng measles dito sa ating probinsya. Samantala, nagbabala ang mga opisyal ng Manitoba Health hinggil po sa ilang exposure sites sa probinsya simula pa noong 1 linggo. Kabilang sa Canadian Tire sa Norquay Drive sa Winkler noong April 24. Sa RRC Polytech Notre Dame Campus sa Winnipeg noong April 20, 21, 22 at 23. Sa 9-to-9 Care Walk-in and Family Clinic sa Notre Dame Avenue noong April 23. At sa Health Sciences Center Winnipeg Children's Hospital Emergency Department noong April 24. Samantala, 4 na katao mula Ontario ang inaresto at kinasuhan kasunod ng sunod-sunod na locker theft sa mga gyms dito sa ating city ayon sa Winnipeg Police. Pagitan ng March 12 at 18, 6 na insidente ang nai-report sa pulisya kung saan ninakaw ang mga cards at nag-purchase ng mga stolen items sa mga cards na ito makalipas lamang ang ilang sandali. Sa kabuuan, nakatangay ng $8,263 ang sa fraud na ito ayon sa mga pulis. Ni-review ng mga investigador ang security footage mula sa mga gyms at pasilidad at napag-alaman na isang grupo ang papasok doon at magpapanggap na nais raw nilang maging member ng gym, kaya sila ay mabibigyan ng access sa locker area. Na-identify ng mga tao ang 4 na suspect at noong April 23, 3 sa kanila ang nakitang magkakasama sa 600 block ng St. Anne's Road na ayon sa mga pulis ay taliwa sa isang court order sa Ontario. Ang 3 ay kapwa inaresto. Nito namang April 28, ang 4 na suspect ang naaresto. Ang 4, 3 lalaki at 1 babae ay pawang mula sa Scarborough, Ontario. Sa iba pa nating balita, sa Calgary, isang ama ang kinasuhan ng 2 counts ng first degree murder sa pagkamatay ng kanyang 2 batang anak na natagpuan sa isang sasakyan sa city's northwest nitong Huwebes. At ngayong Biyernes, kinumpirma ng Calgary Police Service na ang mga biktima ay 5 taong gulang na batang lalaki at 3 taong gulang na batang babae. Ang 37-anyos na lalaki ay humarap sa isang Justice of Peace sa Calgary Biyernes ng umaga. Nag-request ang Crown ng publication ban hinggil po sa identities ng mga bata kaya hindi sila maaring pangalanan maging ang mga akusado. Ay ayon po sa pulisya, tinawag ang kanilang mga tauhan sa 4500 block ng 14th Street Northwest approximately 10 AM matapos tumawag ang akusado sa 911 at i-report na pinatay niya ang kanyang mga anak. Ayon pa sa mga pulis, ang mga batang ito ay anak ng isang couple na nasa 6-year common law relationship at mayroong joint custody ng mga bata hanggang sa natapos yung kanilang relasyon last year. Ayon pa sa pulisya, tinawag ang kanilang mga tauhan sa shared residence ng 4 na beses sa course po ng kanilang relasyon pero wala namang kasong naisampa. Yan ang ating mga balita sa Canada. Magandang hapon, alas 4:36, mainly sunny dito sa Winnipeg and 12 degrees. Mamayang gabi ay maulap, bababa ang ating temperatura sa +2. Bukas araw ng Sabado, maulap din with a 30% chance ng pag-ulan umaga at hapon. Temperatura aabot hanggang 15 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, naku, masarap maghalo-halo nito, mag-bubble tea. Mainly sunny, 12 degrees sa Winnipeg.
1: Hati ng Jim Patterson Subaru South at Jim Patterson Subaru on Regen, ang inyong first choice para sa susunod yung bago o pre-owned na sasakyan. Hanapin ang susunod yung Subaru sa jpsubaruregen.com at jpsubarusouth.com.

0: para sa iyong ina, iyong partner, iyong lolo, para kanino ang paglalakad mo. Magpa-register ngayon para sa IG Wealth Management Walk for Alzheimer's, Sabado, May 30 sa Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Mag-register sa alzheimer.mb.ca/WFA.
1: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
2: May 1, 2026. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. Happy anniversary kung meron kayong mga special moments na inaalala today. Simula na nga ng Mayo at ang araw na ito ay ginugunita sa buong mundo bilang International Workers' Day or May Day. Isa itong public holiday sa mahigit 80 bansa na nagbibigay pugay sa karapatan ng mga manggagawa at umaalala sa 1886 Haymarket Affair sa Chicago na ipinaglaban ng 8-hour work day. Ang araw na ito ay karaniwang kinakakitaan ng mga rally, parada, and labor solidarity. Samantala, para sa mga Katoliko, ang buwan ng Mayo ay tinatawag na Month of Mary. And karaniwan tuwing unang araw ng Mayo, nagsasagawa ang iba't ibang simbahan sa mundo ng pagkukorona sa Inang Maria bilang Reyna ng Langit. Hello, Month of May!

0: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Posada.
1: Good afternoon, mga kaibigan, para sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Kabilang ang Pinay girl group na Beanie sa Summer Sonic 2026 sa Osaka at Tokyo, Japan. Ayon sa grupo, magtatanghal sila sa Day 1 ng Osaka League sa August 14 na gaganapin sa Expo 70 Commemorative Park. Susunod dito ay sa Day 3 ng Tokyo Leg sa darating na Agosto 16 sa Zozo Marine Stadium and Makuhari Messi. Makakasama nila ang P-pop group na SB19 na magtatanghal naman sa Day 2 ng Tokyo Leg. Ito ang isa nilang pinaghahandaan bago ang pagsisimula ng kanilang Signals World Tour na magsisimula na sa June 20 sa MOA Arena. Ang grupo ay binubuo ni Joanna, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika at Sheena na pinasikat ang mga kanta gaya ng Pantropico, Salamin at marami pang iba. Samantala, formal nang ginawara ng kani-kanilang stars sa Hollywood Walk of Fame sina Emily Blunt at Stanley Tucci na ginanap sa Hollywood Boulevard ilang araw bago ipalabas ang kanilang pelikulang The Devil Wears Prada 2. Ang dalawa na co-stars at magkamag-anak sa tunay na buhay ay sabay pinarangalan at tumanggap ng magkatabing stars. Sinabi ni Emily na labi siyang nagpapasalamat and so honored na makasama si Stanley at pabirong binanggit na madalas na silang magkasama sa trabaho at personal pang buhay. Samantala, nagbigay pugay naman si Stanley kay Emily na sinabing agad niya itong minahal at hinangaan mula pa noong una silang magkatrabaho sa original na The Devil Wears Prada, mahigit 20 dekada na ang nakakalipas. Dumalo rin sa pagtitipon ang kapwa nila co-star na si Meryl Streep na nagbigay ng masayang message kung saan pinuri niya ang dalawa at tinawag si Emily na para daw niyang anak habang si Tucci naman ay isang national treasure. Yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Alas 4:51, sana na-enjoy ninyo ang magandang takbo. Magandang takbo ng panahon ngayon. Mainly sunny sa Winnipeg and 12 degrees. Mamayang gabi naman medyo maulap at bababa ang temperatura sa plus 2. Bukas araw ng Sabado, maulap ang forecast, may chance ng umulan umaga at hapon. Temperatura maaring umabot sa 15 degrees tomorrow. Extended forecast sa Linggo, maaraw, high of 17. Lunes, mix of sun and cloud, high of 7. Pagsapit ng Martes, maulap and a high of 6. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 12 degrees sa Winnipeg.

CKJS Afternoon Pasada, let's stop and talk a while. Mula ka na Gary Valenciano at Kyla. Tayo naman bibiyahin na patungo sa ating third hour ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada. Do keep tuning in para sa karagdagang mga awiting Pinoy, sa amutsaring impormasyon at mainit na balita. Happy, happy Friday mga kaibigan. I hope ay na-enjoy ninyo po ang ating magandang Biyernes, maaraw, and 12 degrees.

Hello mga kaibigan, thank God it's Friday! Unang araw ng Mayo 2026, welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Mabuhay, marami pong salamat. Sana ay so far so good ang takbo ng inyong Biyernes. Saan man kayo naroroon at naaabot ng ating program, ano man ang inyong time zone. Aasahan sa ating ikatlong oras ang pagpapatuloy pa rin ng ating musikahan, balitaan, tsikahan at iba pa. Kaya ipagpatuloy pa rin ang paglalagay nyo sa amin sa inyong mga background sa bahay, sa trabaho, sa inyong mga sasakyan. Tuloy-tuloy tayo hanggang mamayang alas 7. Happy Friday!

sa buwan. Imagine mo kung ikaw ay nanalo ng Oscar at excited kang iuwi ang iyong statuette papunta sa iyong sariling bansa para i-share sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya, pero nawala sa airport. Ay, ay, ay. Pero ang good news, nakita naman. Yung nawawalang Oscar ay nakita na matapos pagbawalan ang Academy Award winner na makasakay ng eroplano. Isang Oscar na nawala matapos mapilitan ang winner nitong i-check-in ang golden statuette sa isang New York airport ang nakita na ayon sa airline na involved. Sinabi ni Pavel Talankin na yung kanyang Academy Award ay nasa loob ng kanyang carry-on bag para sa isang flight papuntang Germany noong Miyerkules. Pero pinigilan siya ng airport security sa John F. Kennedy International Airport dahil ang award ay maari umanong maggamit bilang armas. Posible naman yun, ano? Sa paglapag niya sa Germany, ang Oscar para sa kanyang documentary na Mr. Nobody Against Putin ay hindi makita. Pero na-locate na po ngayon ang Oscar statue at ligtas na nasa pangangalaga umano ng staff sa Frankfurt ayon sa Lufthansa. Idinagdag pa nitong ang airline daw ay direktang nakipag-ugnayan sa guest para sa pagbabalik ng statue as quickly as possible. Humingi rin sila ng paumanhin sa anumang inconvenience na idinulot nito at sa owner. Ongoing rin umano ang isang internal review ng pangyayari ayon pa sa Lufthansa Airlines.

0: Ipapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, simula na ng registration para sa mayoral campaigns ngayong Biyernes para sa sinumang nais mamuno sa Winnipeg. Ito ang formal na pagsisimula ng halos 6 na buwang pangangampanya bilang mayor na magtatapos naman sa October 28, araw po ng botohan para sa mga susunod na mayor, mga city councilors at school trustees. Hanggang sa pagtatapos ng Abril, nasa 527,412 Winnipeggers ang nasa voters list ayon kay Sherwood Ambruster, ang senior election official ng City of Winnipeg. Umaasa siya na madaragdagan pa ang bilang ng mga magnanais makaboto. Layon umano ng city na gawing mas madali ang pagboto ngayon kumpara sa mga nakalipas na taon sa pamamagitan ng pagpapalit sa natitirang paper voter registration records ng digital poll books na mag-a-allow sa mga election workers na agad malaman kung isang botante ay eligible bumoto. Maaari ring makaboto ang mga tao sa alinmang polling location sa kanilang council ward. Isa pang bago ngayong eleksyon, ang mga kandidato para sa mga school trustee positions sa mga Winnipeg Area School Boards ay kailangang i-register ang kanilang campaigns at lilimitahan ang perang maaari nilang i-raise o gastahin. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng school trustee registration ayon sa city. Ang pagbabagong ito ay epektibong makapagpapaalis ng impluensya ng tinatawag na dark money sa pagtakbo ng mga school trustees dahil hindi papayagan ang mga political parties o iba pang political entities na magbigay ng unlimited funds sa mga tatakbong school trustees. Samantala, permanente nang isasara ng Red River College Polytechnic ang ilang programa at pansamantalang isasara ang iba o babawasan ang student intake. Isang hakbang na ayon sa Advanced Education Minister ng Manitoba ay direktang resulta ng paglimita ng federal government sa international students bukod pa sa ilang nagbabagong trends at factors. Kabuuang 14 na programa ang apektado. Kabilang sa mga certificate programs na aalisin ang Applied Accounting, Professional Photography at Professional Sales and Strategic Marketing. Kakanselahin naman ang mga diploma programs tulad ng Computer Numerical Control Machining and Advanced Technology at Hospitality Business Management. Kakanselahin rin pareho ang diploma at certificates ng lahat ng web development programs. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.
1: Ang bahagi ito ay sponsored ng inyong Winnipeg Sea Bears Home Opener. May 16 na 7 ng gabi laban ng Saskatoon Mamba. Halftime performance ni Alex Marth ng Brass Band.

Thank you for tuning in sa ating afternoon pasada sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Daragdagan umano ni President Donald Trump ang tariffs na ipinapataw sa mga kotse at truck na magmumula sa European Union patungong 25%. Inakusahan kasi ng US President ang EU nang hindi umano pagsunod sa kanilang trade deal sa isang post sa Truth Social, pero hindi ipinaliwanag kung paano. Ayon kay Trump, simula sa susunod na linggo ay itataas niya ang tariffs na sisingilin sa mga kotse at truck mula sa European Union. Ang kasalukuyang level of tariffs na sinisingil sa mga produktong pumapasok sa US mula sa EU ay nasa 15% sa ilalim ng isang kasunduan na negotiated noong July. Ang latest announcement na ito ni Trump ay inaasahan na magpapalala sa trade tensions sa pagitan ng Washington at Brussels. Samantala, sa Turkey, iniulat ang pag-aresto ng Turkish police sa mahigit 500 katao at pagpapatama ng tear gas sa May Day demonstration sa Istanbul. Marami sa mga inaresto ang nagtangkang magmarcha patungong Taksim Square na madalas pagdausan noon ng mga anti-government protests. Ang square kung saan ipinagbawal na ang mga demonstrasyon simula 2013 ay ipinasara ng mga police overnight. Ang Turkey ay nakakakita ng malaking police deployments tuwing Mayo 1 taon-taon kung saan ang mga marcha ay pinamumunuan ng mga manggagawa at mga unyon bilang bahagi ng International Labor Day celebrations sa maraming bansa. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg ay maulap, bababa ang temperatura sa +1. Bukas araw ng Sabado, maulap lalo na sa umaga. Temperatura natin na akyat hanggang 16 degrees tomorrow. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 17. Sa Lunes, mix of sun and cloud, high of 7. Pagsapit ng Martes, mix of sun and cloud and a high of 6. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app.
1: Get the app for free in your app store now.
0: Search iHeartRadio.
2: Grabing alkabok today, ano? Kaya ingat po sa mga lalo na may allergy sa dust at saka yung mga madalas ay nagtatrabaho sa labas. Kung maaari ay magsuot po tayo ng mask para hindi tayo maapektuhan ng alkabok. Naku, pumapasok po yan sa ating katawan, sa ating baga, dumidikit. Oo, bukod pa sa nakakapuwing. Ingat-ingat. And tayo bibiyahin na patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada with Lucille. Keep tuning in para sa karagdagang musikahan, balitaan, tsikahan at iba pa. Happy Friday!

Happy Friday, mga kaibigan, TGIF. Mabuhay and welcome sa ika-apat at huling oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille ngayong unang araw ng Mayo 2026. Grabe, sumapit na nga panibagong buwan. Maraming salamat sa Abril and hello, welcome sa buwan ng Mayo. Hopefully you'll be good to us, just like April was good to us. At punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng blessing sana itong buwan na ito para sa ating lahat. Sa ating last hour, antabayanan pa rin, magpapatuloy ang ating musikahan, balitaan, chikahan at iba pa. Kaya keep tuning in!

Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg ay maulap, bababa ang temperatura sa +1. Bukas araw ng Sabado, maulap lalo na sa umaga. Temperatura natin na akyat hanggang 16 degrees tomorrow. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 17. Sa Lunes, mix of sun and cloud, high of 7. Pagsapit ng Martes, mix of sun and cloud and a high of 6. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Para sa ating balitang kalusugan tungkol sa klase ng exercise na makakatulong sa inyong mag-build ng more muscle with less effort. Kapag pinag-usapan ng exercise or weight training, may tendency ang mga tao na mag-focus sa concentric exercises. Ito yung mga powerful movements that shorten muscles tulad ng pag-curl ng isang dumbbell or powering upward sa isang squat. Ang concentric exercise ay isang well-established way to build muscle at ma-improve ang fitness. Pero alam nyo ba, meron din pong tinatawag na eccentric exercise o yung portion na isang movement na nagpapahaba sa muscle at maaring makapaghatid ng karagdagang benefits. Ang eccentric training, isang madalas ay na-overlook na uri ng exercise, ay makakatulong to build strength with less perceived effort. Ang eccentric exercise ay maaring makatulong sa pag-build ng muscle strength nang mas less ang strain sa katawan ayon sa isang article na ipinalabas kamakailan sa Journal of Sport and Health Science. Maaari rin itong makapaghatid ng specific advantages over concentric exercise para sa muscle rehabilitation and even brain health. Ang mga benepisyong ito may be particularly meaningful for certain groups. Halimbawa, para sa mga older adults at sa mga hindi gaanong physically active, ang eccentric exercise ay makakapag-provide ng isang accessible, low-impact form of training that can improve fitness. Isinasuggest sa research na ang eccentric exercise ay makakapaghatid benepisyo sa utak sa pamamagitan ng neural adaptations related sa motor control at coordination. Ang eccentric exercise ay higit pa sa weightlifting dahil ang paglalakad pababa at pagbaba ng hagdan ay parehong klase ng eccentric exercise at parehong nakapagpakita ng health benefits. For beginners na interesadong magsimula ng eccentric training, inirerekomenda ng mga experts ang ilang body weight exercises. Isa na ang chair squats, kung saan ini-emphasize ang pagbaba sa halip na upward push. Mabagal na bumilang ng 5 sa pagbaba. Isa pa ang wall push-ups. Yan, medyo ginagawa natin ito. Isang less strenuous version ng traditional push-up na nag-emphasize sa mabagal na pagbaba ng katawan papunta sa pader. Nariyan rin ang reverse sit-ups, abdominal exercises na ini-emphasize ang pagbabang portion ng movement, at ang heel drops, ang kabaligtaran naman ng pagtingkayad kung saan ang heels ay dahang-dahang ibinababa. At tulad ng nabanggit kanina, ang paglalakad, hiking at hagdan ay nagiging eccentric focused kapag bumababa sa halip na umaakyat. At importanteng intindihin ang katawan. Hindi na raw uso yung salitang no pain, no gain, lalo na pagdating sa eccentric exercise, because you don't need any pain to get stronger and get fitter, ayon pa sa mga researchers.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, is the

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nauwi sa Rambol ang road clearing operation sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City nitong Huwebes. Sa pool sa video ang sapakan at paluan ng mga tauhan ng ASU o Ancillary Services Unit ng City Hall at ng ilang vendor ng prutas sa palengke. Isang bata ang kitang sumali sa gulo at nakitalo rin. Ayon sa Davao City PNP, kinukumpiska ng mga tauhan ng ASU ang mga prutas at iba pang paninda na nasa labas ng designated vending area. Pero nanlaban na ang mga vendor at doon na sumiklab ang gulo. Dinala sa presinto ang mga vendor at tauhan ng ASU na nasangkot sa Rambon.
2: Sunod-sunod ang naitatalang sunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nito mga nakarang araw. Payo ng mga bumbero, paigtingin ang pag-iingat lalo't may paparating na El Nino. Ibig pong sabihin, mas mainit at magiging tuyo ang paligid na nagpapataas sa posibilidad ng pagsiklab ng apoy. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
3: Mga trapal at tent muna ang nagsisilbing tirahan ng pamilya ni Editha kasunod ng pagkakatupok ng kanyang bahay sa Near Road sa Quezon City noong Marso. Pero noong isang araw lang, muling nadagdagan ang kanyang mga kapitbahay sa bangketa matapos muling sumiklab ang panibagong sunog. Batid ni Editha ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng sunog sa ganitong klaseng komunidad.
4: Yung ano daw po, over pagsasaksak ng kuryente, yung mga ilaw, TV, aircon, cellphone, yung mga laptop, lahat na sabay-sabay sa isang saksakan, sabay-sabay sila nagsasaksak.
3: Kahapon, dalawa pang sunog ang muling nirespondihan ng mga bumbero. Sa Taytay Rizal, higit 20 pamilya ang nawala ng tirahan. Habang sa Barangay Payatas A sa Quezon City naman, umabot sa 3rd alarma ang apoy na tumupok sa mga bahay ng may 50 pamilya. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, higit 8,000 sunog ang naitala sa buong bansa mula January 1 hanggang ngayong 1 ng Mayo. Mas mataas kumpara sa halos 6,000 insidente ng sunog sa parehong panahon noong 2025. Pinakakaraniwang sanhi ang open flame o yung mga naiiwan na apoy, electrical at yung mga baga at spark na karaniwan namang kumakalat at lumalaki. Lumalabas din mula sa datos ng BFP na sa nakalipas na 2 dekada o mula 2005 hanggang 2025, sa mga buwan ng Marso at Abril, pinakamataas ang bilang ng insidente ng sunog. Ganito rin ang lumalabas kung susuriin ang nakalipas na 3 hanggang 5 taon. Pero sabi ng ahensya, mas marami ngayon ang forest, grass at rubbish fire.
5: Bawal ang pagsisiga kasi iwasan ang pagsisiga o pagsunog ng basura at yung dahon. Mm-hmm. Dahil yung maliit na ningas o yung alipato ay mabilis kumalat sa tuyong damo, no? At malakas na hangin, kaya panatiliin natin malinis yung ating paligid.
3: Isa sa mga halimbawa nito ang sunog sa Navotas Landfill na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang naaapula.
6: Dahil summer siya, meron pong possibly it caused the ignition kasi po meron na nga pong build up ng methane doon. They're still on the ground suppressing the fire.
3: Ang mga sunog ay mga insidente na pwedeng maiwasan basta't may tamang kaalaman at kahandaan, lalo't mas mainit at tuyo ang kapaligiran bunsod ng inaasahang El Nino.
2: Tapos na ang maliligayang araw ng mga motorista dahil muli na namang tataas ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Inirekomenda naman ng Senado sa Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang anumang dagdag singil sa kuryente simula ngayong buwan para maibsan ang hirap ng mga consumer.
7: Ito ng universal charges, ano to?
2: Kagaya ng ibang consumer, marami ring tanong si Aling Edna sa kanyang Meralco bill kung ano-ano niya kasi ang nilalagay na nakakadagdag pa sa overall na bayarin kada buwan. Noong April 25 pa ang due date nila pero maghahanap pa ng pambayad ang pamilya para hindi maputulan.
4: Last Batman, wala pang utang pa ko.
2: Sa dami ng mga nagre-reklamo sa pagsirit ng bayarin sa kuryente, inirekomenda ng Senado sa Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang anumang dagdag singil ngayong buwan at sa mga susunod na pagkakataon para naman maibsan ang hirap ng mga consumer. Ang patakaran kasi ngayon ng ERC, hahatiin lang ang dagdag singil kapag lumagpas ng piso kada kilowatt hour. Pero sabi ni Gatchalian, kahit maliit lang ang taas, dapat staggered pa rin.
7: Ang sitwasyon ngayon, tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng bigas, at pag isasabay pa natin ang presyo ng kuryente, triple whammy ang mararanasan ng ating consumers.
2: Bukas naman ang ERC na pag-aralan ang rekomendasyon ng Senado dahil sa dami na nagre-reklamo sa other charges sa kuryente na ipinapasa sa mga consumer, isinusulong din ni Gatchalian na gobyerno na ang sumalo nito.
7: Wala yang kinalaman sa konsumo. Hindi yan, kumbaga hindi natin kinukonsumo yan.
2: So dapat gobyerno na, gobyerno ang sumalo niyan.
7: Yan ang aking proposal.
2: Samantala, si Energy Secretary Sharon Garina mismo ang nagkumpirma na pataas na ulit ang presyo ng petrolyo sa Martes. Sa unang apat na araw ng trading, nasa mahigit 4 pesos na ang itinaas sa presyo ng diesel sa world market, 4 pesos din sa gasolina at 50 centavos sa kerosene dahil pa rin ito sa krisis sa Middle East.
8: The price of the average price this week is higher than yung average last week. So marireflect yan next week.
2: Pero posible ring lumiit ang dagdag singil dahil may sariling formula o computation ang DOE, lalo na sa usapin ng risk premium. Nagbabala naman ang DOE sa mga gas stations na hindi sumusunod sa itinakdang rollback nito mga nakalipas na 3 linggo.
8: Warning na binigay kahapon na sa mga hindi nakaka-explain at hindi sumusunod. And we are collating everything kasi para ma-filean na sila ng kaso.
2: Sa 3 linggong puro rollback, umabot din ng halos 60 pesos ang natapya sa presyo ng diesel, mahigit 7 pesos sa gasolina at lagpas 26 pesos sa kerosene. Kaya lang, bago mangyari ito, halos 90 pesos naman ang sinipa sa presyo ng diesel at 36 pesos sa gasolina.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
9: Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg ay maulap, bababa ang temperatura sa +1. Bukas araw ng Sabado, maulap lalo na sa umaga. Temperatura natin na akyat hanggang 16 degrees tomorrow. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 17. Sa Lunes, mix of sun and cloud, high of 7. Pagsapit ng Martes, mix of sun and cloud and a high of 6. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

Masaya nga nating sinasalubong ang unang araw ng Mayo 2026 at ngayong May 1 ay ginugunita sa buong mundo ang International Workers' Day or May Day, isang public holiday sa mahigit 80 bansa na nagbibigay pugay sa karapatan ng mga manggagawa at umaalala sa 1886 Haymarket Affair sa Chicago na ipinaglaban ng 8-hour work day. Ang araw na ito ay karaniwang kinakikitaan ng mga rally, parada at labor solidarity. Samantala, para sa mga Katoliko, ang buong buwan ng Mayo ay tinatawag na Month of Mary. At nakaraniwan tuwing unang araw ng Mayo, nagsasagawa ang iba't ibang simbahan sa mundo ng pagkukorona sa Inang Maria bilang Reyna ng Langit. Hello, Month of May! Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg ay maulap, bababa ang temperatura sa +1. Bukas araw ng Sabado, maulap lalo na sa umaga. Temperatura natin na akyat hanggang 16 degrees tomorrow. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 17. Sa Lunes, mix of sun and cloud, high of 7. Pagsapit ng Martes, mix of sun and cloud and a high of 6. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Maraming salamat sa inyong naging pagsama at pagbarkada ngayong araw ng Biyernes, May 1, 2026 dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Sa Lunes, muli po tayo magkakarinigan. I hope you make it a habit Monday to Friday mag-tune in sa ating program simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7. At bukas tuloy-tuloy ang ating mga programang Pinoy dito sa CKJS. Samahan ang ating barkada Chester Pangan sa Tunog Pinoy pang Sabado from 10 a.m. until 2. At sa Pinoy Saturday Night naman kasama ang ating mga kaibigan A.N. and Maui Zamora 9 p.m. until 12 midnight tomorrow. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Ako yung nakabarkada si Lucille. Happy Friday, happy weekend. God bless. Bye-bye.